Baka iso pinitaho po yan nama. Patut pecat patungo sa Banjeliyong inan.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.